0: Slow Down Sunday on GV 99.9.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Hey, magkano
3: ang mahal naman? 20 na lang.
2: Saan kilo nga nito?
1: Awat muna!
4: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte!
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9. Your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
2: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
3: Paano ka pero ikaw pa yung galing?
4: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng mag-diet?
5: Paano kung gusto mo na mag-joke pero mas madali?
6: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
7: Eh, di makijam with DJ Ya!
8: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
7: dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan!
8: Alam mo, sige, tapusin natin itong programan to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
7: Sa programang, ang tanong...
8: Ala eh, paano?
7: Tuwing Sabado, mula 3 p.m. hanggang 6 p.m.
8: Only at your number one good vibe station na GB 99.9. Your good vibe.
9: Paano nga yun?
10: GB 99.9.
11: Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: I have sipon, I have body pain. Pag 2, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: 2 or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
5: Every letter carries a story.
6: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
5: A love that questions. A heart that is hurting.
7: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
5: A decision that is not easy.
8: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
5: Love should never make you feel second.
6: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
5: Let us talk about your story.
6: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
5: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV99.9. Your good vibes.
9: Parang yung boy, di ba gaya ang pera ay nabalik?
10: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
9: Ay siya, ako pera mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
10: Ayaw ko nan.
11: Hala, joke pala yun.

si DJ Papa Joe sa inyong programang Sunday Songs and Letters. At mamaya po ay matutunghayan po ninyo ang love story ni Mimi at ni Nathaniel. Ayan, abangan niyo po yan, ha. Sana'y kapulutan natin ito ng aral at ng inspirasyon sa mga singles out there na magbibigay sa atin ng magbibigay sa iyo o ng kapakipakinabang na aral, di lang aral, ano, but also magbibigay sa iyo ng inspirasyon kung paano ba talaga dapat tayo magmahal, ano, paano ba talaga tayo dapat umibig, ano ba ang tamang pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahal. But before that, again, happy birthday kay Sir David Skywalker for giving me a chance. Kaya po nakabalik si DJ Papa Joe. Ayan, maraming salamat po, sir. On behalf of the GV99.9 Batangas family, we would like to say thank you. And again, happy birthday po, sir. Ayan. Oo. Talagang parang tatay namin ito, eh. Oh, grabe magmahal ito si DJ. Oh, so ito ang alamat. Alamat na nagbigay sa amin ng inspirasyon kung paano ang dapat naming gawin bilang isang DJ. Oh. Maraming salamat, Sir David. Okay. And also, again, I would like to say happy listening sa ating mga ka-good vibes sa buong Calabarzon region na nakikinig sa atin ngayon. O, lahat ng mga mangingibig dyan. Lahat ng mga singles out here. Ikaw man ay hindi single. Oh, ayan, tumutok na sa ating program at abangan ang love story na ating babasahin in a while. Oo. Okay. So, time check. It's already 1:16 in the afternoon. Sa mga hindi pa nananghalian dyan, ay isabay nyo ang inyong pananghalian. Kung ano man ang inyong ginagawa, ay tumutok na kayo sa ating programa. Napakagandang pagsabayin. Napakagandang tandem nito, ano? So habang ikaw ay kumakain ng iyong pananghalian or whatever you're doing right now, tune in to our program and definitely it will create a good vibes for you. Ayan. Even though napakainit ng panahon sa labas, ay talagang palalamigin niya ng iyong ulo. Oh, talagang papagood vibes ka talaga. Okay, so with that, I'll be playing a song by Yang Constantino. Salamat! Only here at GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

How could it be? Only here at GV99.9, your good vibes. At nagbabalik po ang inyong abang lingkod si DJ Papa Joe sa inyong programang Sunday Songs and Letters. At matutunghayan po natin ang love story ni Mimi at ni Nathaniel. Ayan, talagang excited na ang lahat na nakaabang na. Excited na ang lahat sa love story na featured natin for today. Ayan. Sana'y kapulutan nito ng inspirasyon ng ating mga listeners. So, but before we proceed on to the letter, I would like to say happy listening sa ating mga lover boy na nakikinig ngayon. Especially ang ating mga drivers na nasa kakarsadahan ngayon ng Calabarzon Region. O, happy listening po. Happy Sunday afternoon po sa inyong lahat. At sa atin pong mga law enforcers na naka-duty ngayong araw na ito. Magandang araw po. At sa ating mga kaibigan o dyan sa lungsod ng Lipa. Happy listening po sa inyo. Especially dyan po sa Barangay Uno. Ang dami nating mga kaibigan diyan. And speaking of Lipa City, binabati rin natin ang happy listening si Miss Del Yasor, nakikinig sa atin ngayon ito. At ang ating mga kaibigan diyan, si Ma'am Vicky. And ang kanyang napakagandang ate, oo, si Ate Merly, nakikinig din po ito sa atin. Ayan. O, simula pa po nang nag-start tayo as a DJ, talaga nakatutok na sa atin itong tatlong ito. At ang Tres Marias na ito, maraming salamat po. Ayan. At dahil dyan, tunghayan po natin ang storya ng pag-iibigan ni Mimi at ni Nathaniel. Dear Papa Joe, itago mo na lang ako sa pangalang Nathaniel. Isa ako sa iyong mga avid listener. Matagal na ako nakikinig sa iyong mga programa, Papa Joe. At maraming salamat dahil napili mong basahin ang aking liham. Isa lamang po akong ordinaryong manggagawa. Nagtatrabaho sa sales. At sabihin natin na medyo maayos naman po at stable ang aking hanap buhay. May pagkabolero, hindi mang kapugian, pero dahil nasa sales, sabihin natin marami tayo nakukumbinsi. Nakukumbinsing mahalin ako. Nagbago ang lahat nang makilala ko si Mimi. Dahil nga nasa sales ako, alam niyo naman sa sales, Bolero. Marami nang nabobola. Pero nang dumating si Mimi sa buhay ko, nagbago ang lahat. Malaki ang age gap namin ni Mimi. Siguro po, mahigit 15 years. Pero napaka-advanced ang mag-isip. Napaka-matured niyang magplano sa buhay. Sa una, Papa Joe, sabihin natin na it's just physical attraction or talagang kahit sino naman lalaki mapapatingin sa kaseksihan ni Mimi. Ewan ko ba? Pero habang tumatagal, napapamahal na si Mimi sa akin. Nagbago lahat ng pananaw ko. Hindi na superficial. Hindi na puro attraction. Hindi na puro physical attraction ang tinitingnan ko. Pero unti-unting nahuhulog ang loob ko kay Mimi, Papa Joe. Hanggang sa ganun na rin siya sa akin. Ewan ko ba? Siguro bolero lang ako. Hindi ko alam kung talagang nagmamahalan ba kami. Seryoso ba kami sa isa't isa? Pero masaya kami basta magkasama kami, Papa Joe. Masayang masaya na parang wala ng bukas.

Papa Joe. Ang ganda-ganda talaga ni Mimi. Tuwing kasama ko siya, napapansin ko maraming kalalakihan ang napapalingon. Hindi mo naman talaga sila masisisi. Sobrang sexy ni Mimi. At talagang kahit siguro sino mapapatingin sa kanya. Kaya pakiramdam ko sa sarili ko, napakaswerte ko, Papa Joe. Imagine, magustuhan niya ako. Mahalin niya ako. Kahit na ang laki ng age gap namin, Papa Joe. Kahit na hindi naman ako kapugian, hindi naman ako macho. At higit sa lahat, wala akong maipagmamalaki sa kanya, Papa Joe. Wala. Pero andyan pa rin siya. Ako ang pinili niya. Kahit na maraming nanliligaw sa kanya noong time na yon. Higit na bata, higit na mas gwapo, at higit na mayaman kaysa sa akin. Pero ako pa rin. Ako pa rin ang pinili niya, Papa Joe. Napakabilis na mga pangyayari, Papa Joe. Weeks, months, and years pass. At natiling matatag ang aming pagmamahalan, Papa Joe. Na natili siya sa tabi ko. Kahit na sa panahong mahina ako. Kahit na sa panahong walang-wala ako. Tumating ang mga panahong wala akong trabaho. Wala akong may pagmalaki sa kanya. Ngunit andun pa rin siya. Andito sa tabi ko. Hindi niya ako iniwan. Kaya ano pa bang mahihiling ko? Ano pa bang masasabi ko? Napakaswerte ko sa kanya. Napakaswerte ko kay Mimi. Ang hindi ko lang masabi, swerte ka ba, Mimi? Swerte ba siya sa akin? Dahil bukod sa kanya, Papa Joe, ay meron pang isang babae sa buhay ko. Isang babaeng nanatili. Itago na lang natin siya sa pangalang Isa. Matagal kong karelasyon si Isa. Ngunit, hindi ko ba masabing andun pa ba ang pag-ibig? Andun pa ba ang atraksyon? Kagaya ng nararamdaman ko para kay Mimi. Parang wala. Sa tuwing magkasama kami ni Isa, para na lamang kaming magkapatid, magkaibigan. Yung tipong wala lang. Yung parang nag-stay na lang kayo kasi matagal na kami. Yung parang nanghihinayang ka na lang or tumatanaw na lang ako ng utang na loob, Papa Joe. Kasi ang tagal niya akong pinagtiyagaan. Kasi ang tagal na namin. Napaka-unfair ko, Papa Joe. Napaka-unfair. Napaka-selfish ko. Nasasaktan ko ang mga taong mahal ko. Dahil sa sobrang pagkamakasarili ko, kailangan kong pumili. Kailangan kong magdesisyon. Kailangan kong alamin kung sino ba talaga. Si Mimi o si Isa? Sinong dapat kong piliin? Sinong dapat kong panindigan? Sinong dapat kong makapiling sa habang buhay?

0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
7: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
6: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
8: Oo, ayaw ko na.
9: Hala, joke pala yun.
10: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
11: Every letter carries a story.
12: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
11: A love that questions. A heart that is hurting.
13: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
11: A decision that is not easy.
14: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
11: Love should never make you feel second.
12: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
11: Let us talk about your story.
12: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
11: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

Papa Joe, habang lumilipas ang panahon, dalawang tao ang sinasaktan ko. Alam ko, parehas sila akong minamahal. I am so unfair. I am so selfish. Si Isa, matagal niya na akong pinagtitisan. Matagal niya akong pinakikisamahan. Mahigit isang dekada niya na akong minamahal, Papa Joe. Tapos dumating naman si Mimi sa buhay ko. At tumatagal din ang aming relasyon. Minahal din niya ako. Kahit na hindi ako kamahal-mahal. Kahit sobrang napaka-makasarili ko, Papa Joe. Pinili niyang magstay para sa akin. Ewan ko ba? Bakit ba ganito ako? Bakit hindi ko kayang magawang pumili? Natatakot ba akong mag-isa? O natatakot akong masaktan ko ang dalawang taong minahal ako?

Hindi ko na alam ang gagawin ko. Oo, alam kong mali. Pero pinasok ko pa rin ang ganitong sitwasyon. Ito ngayon. Ako ngayon ang nahihirapan. Ako ngayon ang nakakasakit. Nakakasakit sa dalawang babaeng mahal ko. Dalawang babaeng mahalaga sa buhay ko. Pag pumili naman ako ng isa, merong masasaktan. Sana hindi ko na kailangang pumili. Sana pwedeng parehas ko na lang silang malin. Sana lagi ko silang kasama. Walang mawawala.

Papa Joe, isa akong makasariling tao. Isang halimaw, hindi marunong magpahalaga sa damdamin ng iba. Isang lalaking hindi kayang manindigan sa tama. Payuhan mo ako, Papa Joe. Anong dapat kong gawin? Dapat ko bang piliin si Isa na matagal ko ng kapisan, matagal ko ng karelasyon, matagal niya akong minahal, pinagtiyagaan? O dapat ko bang piliin si Mimi na minahal niya ako at tinanggap kahit na mayroong iba at meron ng Isa sa puso ko? Tinanggap niya pa rin ako. Gulong-gulo ako, Papa Joe. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero dapat ko nang pumili. Dapat akong pumili kung si Isa o si Mimi. Hindi may iwasang may masasaktan. Pero talagang napakahirap. Sana mapayuhan mo ako, Papa Joe. Sana kapulutan ng aral ng iyong mga tagapakinig ang aking buhay pag-ibig. Huwag niyo akong tularan. Huwag niyo akong gayahin. Dahil hindi ka malamalaki ang mga pinagdaanan ko. Aantayin ko, Papa Joe, ang iyong payo sa akin. Sana kung nakikinig man si Isa at si Mimi, mapatawad nila ako. Mapatawad nila ako sa aking mga pagkakamali sa kanila sa pagiging makasarili. Maraming salamat, Papa Joe. Nagmamahal, Nathaniel.

A song by MYMP, Love Moves in Mysterious Ways. Only here at GV99.9, your good vibes. At nagbabalik po muli ang inyong nag-iisang maestro. Maestro Cantatero sa radio. Si DJ Papa Joe sa inyong programang Sunday Songs and Letters. At natunghayan po natin ang liham, ang love story ni Nathaniel. Oo, talaga napakahirap ano, ng kanyang kalagayan. Talagang minsan hindi mo rin masabi. Ang hirap. Talagang minsan mapagbiro ang tadhana. Yun lang, nagkataon. Dalawang babae ang dumating sa buhay ni Nathaniel. Pero what I can say, life is a matter of choice. Tayo ang pumipili nito. Oo, minsan mapaglaro ang tadhana. Pero piliin rin natin kung ano ang tama. Piliin natin ang mga desisyon na kung saan magiging fair tayo para sa mga taong mahal natin. Hindi yung tipong ayaw natin makasakit. Pero at the end of the day, yung dalawang tao ang nasasaktan natin. Yung ayaw mong pumili dahil natatakot ka. Natatakot ka na baka magkamali ka sa iyong desisyon. Magkamali na baka mas mahal mo yung isa kesa dun sa isa. Mali yun, Nathaniel. Mali ang magmahal ng dalawa. Dapat isa lang. Dapat natuto tayong mga lalaki na manindigan. Panindigan ang babaeng talagang kaya nating mahalin habang buhay. Ang babaeng kaya nating makapiling. Kaya nating tiisin lahat-lahat sa hirap at ginhawa. Sa dusa man at sa saya. Kaya natin siyang piliin kahit hindi siya perpekto. Kahit na meron siyang mga pagkakamali, piliin pa rin natin ang tama, Nathaniel. So with that, I'll be playing a song by Rockstar, Parting Time. The song is for you, Nathaniel. Only here at GV99.9, your good vibes.

0: G99.9.
1: Your good vibes.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Magkano dito?
4: Ang mahal naman. 20 na lang.
3: Kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexido Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
11: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
12: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
13: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
12: Pero, may bill ka pa rin, buwan-buwan!
13: Oo,
14: ayaw ka na!
5: Hala! Joke pala yun!
15: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
16: Every letter carries a story.
17: Dear Papa Joe, nagmahal ako at nasaktan.
16: A love that questions. A heart that is hurting.
18: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
16: A decision that is not easy.
19: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
16: Love should never make you feel second.
17: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
16: Let us talk about your story.
17: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
16: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. only here on GV 99.9. Your good vibes.

A song by Nina, Someday. Only here at GV99.9, your good vibes. At muling nagbabalik po ang inyong abang lingkod, si DJ Papa Joe, sa inyong programang Sunday Songs and Letters. Ang pampagod vibes every Sunday afternoon from 1 p.m. to 4 in the afternoon. Ayan, at natunghayan po natin kanina ang love letter, ang pag-ibig ni Nathaniel at ng kanyang dalawang iniirog na si Mimi at si Isa. Ayan, oo. Talagang naman mga ka-good vibes, ano? Napakasarap magmahal. Kaya nga lang, mali ang magmahal ng dalawa. Oo, kasi hindi naman tayo dalawa ang puso. Kasi pagka dalawa ang minahal mo, kapatid, makakasakit ka na. Kaya piliin natin gawin ang tama. Piliin nating mahalin at panindigan kung sino ba yung talagang gusto natin. At hindi yung playing safe tayo, ano? Kasi napaka makasarili po yun if we'll go on that path. Pipiliin natin dalawa, pero mali yun. Kasi akala natin, may itago natin habang buhay, may ilihim natin, pero hindi po. Mabubunyag at mabubunyag pa rin ang lihim na yon. Kaya piliin pa rin natin kung ano ang tama. Mahalin natin ang tamang tao. Ang taong kaya nating panindigan hanggang dulo. Kaya nating piliin kahit na there are some imperfections. Oo. And that's my advice to you, Nathaniel. Magpakalalaki tayo at panindigan natin ang ating mga desisyon. Desisyon na maaaring makasakit, pero desisyon na parehas. Fair to all parties. Parehas. Walang makakasakit tayo ng gusto. Meaning, ang hirap talaga mag-Tagalog, ano? Alam mo yan, talagang may masasaktan tayo dito, mga ka-good vibes. Sa sitwasyon ni Nathaniel, talagang may masasaktan. Pero wag mo nang patagalin, kapatid. Piliin mo na kung sino ang nararapat para sa'yo. At kung sino ang gusto mo talagang panindigan hanggang dulo. So with that, I'll be playing a song by South Border. Ikaw nga, only here at GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Paring tayo.
2: Ano ka naman?
1: Payag ka. Ikay may kapanglihan mag-teleport.
2: Abay, oo naman pare. Para kahit saan, ako'y makakapunta.
1: Pero, 50 years bago ka marating.
2: Haa, ayaw ka na.
3: Ala, joke pala yun.
4: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
5: Every letter carries a story.
6: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
5: A love that questions. A heart that is hurting.
7: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
5: A decision that is not easy.
8: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
5: Love should never make you feel second.
6: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
5: Let us talk about your story.
6: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
5: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

A song by Barry Manilow, Somewhere Down the Road. Only here at GV99.9, Your Good Vibes. At nagbabalik pong muli ang inyong nag-iisang maestro cantatero sa radio, si DJ Papa Joe, sa inyong programang Sunday Songs and Letters. At napakabilis po ng ating oras, ano? Time check, it's already 3:58 ng hapon. At dahil dyan tayo pansamantalang magpapaalam. Oo, nakalipas na naman po ang ating tatlong oras ng ating programang Sunday Songs and Letters. At talaga nga naman natong haya natin ang liham pag-ibig ni Nathaniel. Oo, sabi nga ay huwag tayong matakot magmahal, pero huwag nating kalimutang magmahal lamang ng tama. Pumili tayo at matuto tayong panindigan ang taong mamahalin natin. Piliin nating magmahal at huwag nating piliing makasakit, kasi it will be unfair for us. Masakit man, pero kailangan niyang pumili. Si Nathaniel kailangan pumili ng taong mamahalin. At yan ang katotohanan ng buhay. No one's perfect. Minsan mapaglaro ang tadhana, pero life is a matter of choice. Merong kalayaang pumili kung sinong ating mamahalin at paninindigan. So with that, maraming salamat po sa mga umantabay at sinamahan ako sa loob ng tatlong oras sa ating programang Sunday Songs and Letters. At samahan niyo po akong muli sa darating na susunod na linggo, Saturday naman po, sa Saturday Night Jam, 6 p.m. to 9 p.m. At every Sunday naman po ang program ng inyong abang lingkod ay 1 p.m. to 4 p.m. sa Sunday Songs and Letters. At tayo magkakakulitan muli by next week. Okay, so with that, maraming salamat. And ingat po tayo muli sa ating pagpasok at pagbalik sa ating trabaho bukas. And always be a blessing to others. So with that, for my last song, I'll be playing a song by City, Para Sa Akin. Only here, GV99.9, Your Good Vibes. Bye-bye. I love you.

0: GV 99.9. Yoy, good vibes.
1: Hello? Sa GV 99 po ba ito?
2: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipagtsikahan.
3: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
5: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapanigising.
3: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
5: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
3: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: GV 99.9.

0: G99.9.
1: More good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV99.9. Your good vibes.

0: when we touch. G99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin, may ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong alaksan,

0: Grabe, lamig na yung umaga. Pero dad ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
1: Kapili nga nito. Magkano dito?
2: Ang mahal naman. 20 na lang.
1: Sa kilo nga nito.
3: Awat muna!
1: Ah!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte!
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Naku, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
10: Boy, di ba gaya ang pera ay nabalik?
11: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
10: Ay siya, ako'y pairin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
11: Haa, ayaw ko nan.
3: Hala, joke pala yun.
12: DJ, pasang request naman po.
13: Hello po, pwede pong mag-request?
12: DJ Rico, pwede pong paplay ng favorite song ko?
14: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
15: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
14: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
15: This is DJ Rico. Anyways, mga kavas, for our next song, we have Treasure.
14: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo ang Ibibida.
16: The best request.
14: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.
15: Request ka na!

0: GV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya ni

0: G99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito.
3: Makano
2: ang mahal naman.
3: 120 na lang.
2: Saan ginawa nito?
1: Awat muna!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexilo Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: G99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: More good vibes.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Naghahanap ka ba ng matatambayan na vibes?
8: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
7: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
8: Opaka-OA na. Mga kabayo, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
9: Barkada Vibes. Barkada Vibes.
10: This is Barkada Vibes.
11: Barkada Vibes.
12: Barkada Vibes.
11: Barkada Vibes.
8: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
13: Barkada Vibes.
14: Parekardang!
7: Ay, parang Efren, andyan ka pala.
14: Payag ka, ikay magaling kumanta.
7: Alay, oo naman, parang Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
14: Pero, bulol ka.
15: Ayaw ko na.
12: Hala, joke pala yun.

0: Pancho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito na yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes!
6: I will always

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V, 30!
2: 30 ayos na! Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes!
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Marco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan!
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon!
1: 30 anyos na tayo!
5: Mga vibes, 30 anyos!
1: GV99.9!
4: This is GV99.9!
0: GV99.9! 30 na!

0: Kabibes, naka-radyo ka pa ba?
1: Diba, pag-ami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangan gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.5.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5.

0: with me.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Ipapagami!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
1: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Swimming gusto, plano ayaw?
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
3: Wow! Gusto ko to!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ng magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte. Para diskarte, isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
4: Robby! Robby!
5: DJ Robby! Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.
6: Ah!

0: GV 99.9.
1: Yoy! Good vibes!
2: Nakaradyo ka pa ba?
3: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
4: Uy! Baka Kiko yan!
2: Baka Kiko Barako yan!
5: Kiko! Kiko!
6: Kiko Barako!
7: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito na yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9. Your Good Vibes! Hi.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kapay, sa letra ng V! 30!
2: 30 anyos na! Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes!
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Rico Maraco.
5: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo, mga
5: ka-vibes.
1: GV99.9.
4: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV99.9!
2: Wow! Gusto ko to!
3: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
4: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
5: mula sa mainit na palitaan.
3: Kayo ay nakatutok sa GV.
6: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
3: Paano palang pagpapatigil sa bullying-bullying
6: patuloy ang para sa detalye ng
4: hanggang sa umagandang kwentuhan.
3: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
4: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
5: DJ Frankie
4: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9 Your Good Vibes
7: GV 99.9 Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Subukin! Dapat laging palaban! Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Nakaradyo ka pa ba?
6: Iba, pag kami.
7: Baka Papa Joe yan.
8: Baka Papa Joe yan.
9: Baka Papa Joe yan.
10: Baka Papa Joe yan.
11: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
12: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
13: The one and only DJ Papa Joe.
12: Sa GV 99.9, your good vibes.
14: Ain't this what you came to see?
0: 6:22 a.m.

0: DJ Frankie.
1: AM on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie. Sa aking programa, Good Vibes Morning. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig ngayong oras na ito. 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Today is Monday, May 25, 2026. And it's a beautiful Monday. Ang ganda ng weather ngayon sa akin. Nasaan man ako sa Earth, pero dito sa Lipa City, sa mataas ng kahoy, sa San Jose, sa Baribana, yung mga nadaanan ko kanina. Ayan, sobrang ganda ng weather. And this is the time for us to exercise, to reflect, to journal, or you can open your notebook and another pen or paper and scratch paper. Pwedeng-pwede na yan. At isulat ang what is the 10 things that you are grateful for today dahil nagising ka ngayong Monday morning. So, minsan yung mga vibes natin, sinasabi, Monday na naman, hindi. Monday na naman, thank you Lord, at nagising ako ngayong araw. New blessings, new opportunities, bagamat new challenges, pero let's just take on. Let's finish this week strong and let's spread positivity today. And I challenge you mga ka-vibes na smile on someone today. Greet them good morning, have a nice day. Or yung mga mahal niyo sa buhay, kasama ninyo sa bahay. Good vibes morning po sa mga nakikinig sa ikanin kanilang mga bahay. Sabihan niyo sila ng I love you. O kaya may ibang paraan din para sabihin ng I love you. For example, drink lots of water. Or ang ganda mo ngayon. Pwedeng ganun mga ka-vibes, no? But anyway, let's keep it light this morning. And syempre, tuloy-tuloy ang good vibes. Sa mga papaalis na ng bahay, nakikinig ngayon at gusto nyo pa rin makinig sa radyo, meron tayong online streaming. Mapapakinggan nyo kami anytime, anywhere around the world. GV999.live. Again, iyon po ay GV999.live. Pwede nyo i-type sa inyong browser at makinig sa amin all day long. At syempre, meron din kaming text hotline 0926-079-8708 or pwede rin sa aming Facebook page na GV99.9FM. Kung gusto nyong mag-send ng inyong GV shoutouts at gusto nyong bumate ng baka may nagsa-celebrate dyan ngayon ng happy birthday, happy anniversary at kung ano-ano man. At binabati ko rin ang aking Airsoft team na tinetext na ako ngayon. Pasensya na kayo, hindi makakasama. Nandito muna tayo, mga ka-vibes. At sa mga nag-airsoft dyan, no? Baka kayo ay nag-airsoft, ay laro tayo. Anyway, maliban sa pagbabike, ang daming hobbies ni DJ Frank. But let's keep it active. Ang summer, hindi pa yan tapos. Enjoyin pa rin natin ang under the sun. Pero kahit na kasi summer or hindi umuulan, let's maintain a hobby or activity sa ating lifestyle na something to make you excited all the time. But anyway, wishing you a very beautiful Monday today, mga ka-vibes. Sa lahat na nakikinig ngayon, including sa mga nagmamaneho ngayong oras na ito, drive safely po, put your seatbelts on, and use the proper turning signals. Respetuhan po tayo sa kalsada. For now, balik tugtugan tayo. Here is Pump It by the Black Eyed Peas. Tuloy-tuloy ang good vibes sa GV 99.9. This is DJ Frankie up until 9 a.m. Your good vibes.